0: Foso ka.
1: Maga ko, cho.
0: Eh, usapa eh, radio na to FM eh. Hmm? Magalo din kalinga eh.
1: Iya ka?
0: Ya, yeah, cadalip-doleng. Na migato na fadaki.
1: Oh.
0: Oh, yeah, yeah. Runtu ni eh. Si Ratu, Titi, Sedi, Migahes pale.
1: Ko disempurna, siaga.
0: Ko disempurna, dikuna, diladato, fada tu. Asara pulona, asara, titik 6 MHz. Nah, engkau tahu di Felda sahabat lah datu. Asara pulona, asara, titik 7 MHz.
1: Mila tu kak engkau ingat eh. Awi, dede.
0: Oh, padai di padai lo, pali.